Ri Liu, a kunet, o erang ni maise i tatai e manewe te akan e na mosika meauna. Mai mui nda kakaya tapanin au sino ko mai pa te keis e erike iu, pun karawa na makurei ka anaanangan ka pun pa iei te puta namata, o iana ki men pun na nakaanangan te mena namata. Nga nani o te mena re i kua ki men te wakini pekapure iu, yesa nusinako, men te onaraki. Roro, men panan kripas.

0: The night bus.
1: Si woga de tara ako na kung rin ikapunga na si pororoy de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na ko na minta ni si mentyo te buina te tahiriki ni karuwa te o nuwan te nga pong. Ori esta to wana wua ke te poki ipukin ka ina kim te pororoy. De tata ri ikapunga na ki ina pene tainan te owa awan ta karangay na.
0: Ori esta to wana wua ke te poki ipukin ka ina te pororoy. De tata ri ikapunga na ki ina pene tainan te owa awan ta karangay na.
2: Yay tingan suwa! Nako yay!
0: Kata aras paswa kita nuam. Ori asta tawa na tenua nuwa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ya, ai bila ke kora na kana se des wo de phone ne.
2: Ring up a wood phone. Ya digo na le teria anang ai bukim koi tigines.
0: Ya kupe.
2: Bukim te men na wo de phone dai na ko. Ya na se des na run de kopa. To recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai pati kanu na telepon. Bubusi yam kopa. Kaya kanwagin ang telepon na iro yung mutu araw-aram na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin ng rongorongo.
2: Ninabuhi sa tayo bukini kanakwan ng rongorongo. Ikatotukan na namakay na.
1: Ha, kantawa mo. Kupon ko awa.
2: Yakan na nga. Uri nga. Oresta. Awa, awa, awa. The boss.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up. Ay, mga tirang ang te whip chop up.
0: To whip chop up, kung namdang chop up, ayaw ko tangiriya. Kaya namdabo, ayaw ko mena yay. Yerang inipaisi.
1: Ya. Pupun guau ane ke?
0: Ibukin tiki buakam kawara ke website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon cobap, ori anampan telepon ke anampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Ito roi ngay wapi mea wa siya wa inano ni suwa tepong.
2: Kanwai kong kay? Apo na tina tuan rintek, tira non nana sinas Vodafone.

0: Now, ya pun nak kiri kerun busin tewa, ari eka kaji ye me yan nane kai pakatikea, tei pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kape aram, iruia anakomite entok, ibugin de waya, wa, nana kabi meruwa ni no ametapera, eki de besu wo tanga wo pima no. Lika yana kontenamba, aisuwa tenu wakea, awa isuwa ake tenu wowa, o isuwa tenu wakea, ono wone mewa, ruwaiwa ake towana. Satebe katepana, ema ituro na konar kampana, ay enan trading, ngayang kai amisponsa ibugin de waya wa. Wawari na nini wa ake anakapun te tayi yei patawana te isuwa pataka uwa te luwaiwa. Na kanu mga mi, mayroon anan trading, wabubuwa te katiri men, o te nabubuwa ni mabuyi te kawu men, o te muwana me kanu mga na, eh, ni mabubuwa te tara. Kuligo, mina o ina po paim, te kanu mga emon te meteroi. Kamraba, mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee. Tekeroi kaan kilibes, ibuso mayan, ami, inomata, wawa tanga wabi maonaw.
1: Amen dongo dongo na pete pe wa kan ni narita na kon kan ni ngram de tai ai me to wanar ka tanwa tan na ka bak

0: ነውሪን ኮይቴ ክሪበስ ትራክን ወንም ከከተው ሮይ ማንዱና እንደነካኩ ይመይሱን ኢኖመታቸው ማክሪበስ አጥንግለ ቆይ ፑራይ ሮራ በግሪበስ ተቦቦቱ አንዴ ተግማኔ አትራም ቤተኒየ መቲቢኬ እንገየ ወካን ቀኑሩና እንደነኒ ሲሪየ ሚከምፓና አጥንግለኪ አቲቢኬ ngayari sinabuko ng kwede si karikirake pa pinapakaroy dupong nga tukwarapong nga tukwana nakas wawa tena aw wapina o nowa
1: kike may newa manayko o kanim ko ilaligin TPK o umurape na kangani manayko o nikakuroy pugin na miyang ito ko tudehan rapakaw tukwana si karikirake po ni ngaya kike dedikirake o nakangani kaya yoy rom kung si TPK ay napukto kayo kung na miyang ni karikirake let the rhythm do the rest when the lights
0: go down low. Ayari, ganun na na po si DBK, ano nang kakarokwa na ba ng special loan? Eka na akuro, ano dahi sila ka na ilom?
1: Namakir special loan, ni mo amin wapay merwewan su, ni karokwa isuwa, nakas, wawate nga wapay monowa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nanu, o ni mewate nga may yata. Tekandani ang special loan na yu, pangkoy areswai po itiran ng loan, kukunan na pa ang kain topap na kung kurakuran ng kabumi, na kurakuran ng karikimani, ari na kunan ni kahitara ang kapakapaka, nito wawan wiki kinti na makain.
0: Yo ay nga yaran din sa iyo ang kala Eric Yaminyo atira at ako kawarira pa ko nakakawa aron ni Paisin na nakakamako ni TBK nili ka na kami buka mo yung anam loan ala ka na kwa rin ako yung kay o inari ka na ba buka mo titay yata ti kay ni Piyari yung kay inari ay nakiriyon tinung watapong manin nam loan
1: inari ay nakiriyon tinung watapong manin nam loan inanon pen TBK are nanon na penari ay insan din inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon nam mapimakoro arakome na yay toko nasisiragi pa. Eka kira tayin nako anakatang umane DPK ay kana ko na andi kay Rome the special loan na iyo. Business ke commercial loan kita katang umane ibukin ta karikirake. E nako yung ametan ako aki yeye ya karikirake o aki aspaya mo ay ya karikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri na natapon makuri nako titaw teka. Kampana o waipon taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na iyo. O ekenes na ko imiye ke kamas pa makuri o na kitawa kapumi etaraki me korakoran nam pakapai te wo one week the home loan ibukin katen te moyenga katamerwa o ponte pe yon tarawa o wonate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapon te solar set man appliance o inakona nanga te semeno men metroi men korakoran tai to ruru support loan ibukin tan reben tan na ko tan unoni ki te kanigire gende sto ai ka worede ke o ai treben ayo e kaine sina ko ye khainda ba makoro ni ko te ki na Christmas te Rich Finance. Ayo ay kaya nasa nako yata ni kaya kaya kaya kampana. At yaya kaya nyo tipuwa ko nung waro ko aki kura kura yan na kitakiti. Ano nga kapara anata, nitaya awa ako. Ilari kin rin nanin nako anakatakoma na TBK. O yukukure ni katono ta, paliyay na ta anakatakoma ni ayunos. Nako yung kuya tiyay ni, arepa ka amrili ki imari na nitipu yung mawanuwa nako nilapu yung marwewa. Teka andan nga nitakatakoma ni ayo pa, TBK yana kinahamtahara na itangiri apa yang nak kaji lagi? Ibu kini kabayam memu tu. Kain dari kim oipun kain kiri besar panen.
1: Enawa kayon tuan ansurai wawa tengah wapi manawa. O esana kita mais pasti tengah meni meni bukia kain amnape. O wangau ni bukia kain South Tarawa. O wangau ni bukia kain peso. Temais aku na anak pun tuan tengah o enari ini para inanan wawa teririki mepekona eni mewa tepesensi ni katuaririki.
0: O ibu kini kain kapungona di internet banking. Di metode beri garapan kami. O sabusin kami. Kami atata roy mina mika nak mana? Naroon na ikay. Korean na rin sa tangumani the loan account number. Yakakawa kinapa po yung inesam kapakapaka na kung nila bank account number TBK wawa tenuwa tuwana anawa hawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongo na o kamata niyo ka ni kabarira na robi si Pairiki kenreita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro anawa ni mewa isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa namante makuri kia kawara ara agents yohana miya pa makoro ibukimi kaani Christmas kawara ara branch in London kene katayta repon na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pandongorami apunpanan TBK directors management or staff nekatikiroin kami na nakapu ime isuwa ni inoameta apara kilibes awagia nakarabaraba TBK ina koimi kinakin na nakakamakurin the man at tirapuy meruwe o tiriliki. Alagaw man kami, the Mauri Mayrona, the Roy Mayrona, o at itapumuwa Mayrona tuwala. Kanda!
1: awak kan yang mati tapi awak dikira orang responses ya ikhaya ya kena kena orang ayak ini mungkin ke mengen nana kaya pun si tapi mata wana rik temenis orang pura itu wana na mengat Rana kuri ke meta pekora wana koim, negara korai pun tu wana kia kuna kuna dari tangram, rong rong ni metang, menterun kari ke rong rong.

Mayroon tawari, Josh Began, kuna na ni Fly Away Little Barakwai, ha? Ay po yung siya walik di minista ng puro ay jatawan aki, narisiko di kimeko, narakatanwata, nanukawa kayo.

Nako yan, nausu, tamen na mayo. Banyan, yon no nos, on ta pake kamami na yay. Anausu, sina na tavare, awatapu yon tapitawea. O, tarawa, on ta pake kamami na yay. Anausu po na rin awa te yora, on ta pake kamami na napayay. Nasina yon, tukukailin, pastua te yora, o mayo te yora. Toron, onaki akina, tenas, tetari. Te mane a te karue pe sintangira ki e te yora mai yo. Poke ni metena e apone koro ora kina. Tapatana e vene na nao subuona i ambo hirarikin te fetu na ko pikeni peu. Oe na kaya kin te pongei a wansurei wang awa pi maonoua. Ai ori kiri ane tenene gero koneu ni kokureu.

0: Jou kinkai ta kabera ibukin ta kamera yo seria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin te ri ke yo wo watenga wo bi mono wa o wo watenga wo bi mai suwa ena toki mo bi mai wa wan surai wo watenga wo bi mono wa te bua ai ga akata ro wa ibukin ke Pacific ta kamera ayo aria barakat yai karo menasia
1: wo wa te ka aria in karo wa kana kona ira fo kon teri nedi nan gati kero yai yo te bua koria ni karina ke ni kate aram online ngana ko pende ke awana kona ko ngwa ki e aria ni makuria kanwan po me ibukin ta ka mea ka kete visa e kona ande ke po ka ma yak ya pon ni karo nan visa de nan nan ai po po ke te tau te ka na Australia i po po ki e ka ka ka wa ki po kona ka ngan karo an visa pe kara pa ye ka ka inan wa o tira e ko ria ina tai ya imain e ko karo an visa
0: ngana ko kan na tai ya po kona kona ni ra po kon te ri ne ri ni ka mea ka e a kona ande ke rong rong na na website the Australian Colonies Department of Home Affairs.

Oh, o pon te me tuana pen nungungura ina nunti tawana we te bui me rua waran kai timene si mo in cio tuana. Oh, nare isi ko mea kapenen ko kakin nara katanuata nana kawa keio.

Na ko yan ang suta may na mayo panian yon nos anta pati kamamin ay ay. Ang ususin na natavari awatapu yon tapitawea o tarawa. Anta pati kamamin ay ay. Ang usubo na rin awate yora anta pati kamamin na pay ay. Nasina yon ko Collins pastua te yora o mayo te yora. Rorona. Anaki akina tenas. Te tari, te mani, o te karu, e pesin tangiraki. Nakakarike yu, te mani, o te karu, e pesin tangiraki, e te yura maiyo. Pukirime tena yapun koro arakina. Tapatana evene na nausu puuna, yampu, ilerikente fetu, naku pikini piu. Inakayaki, te pongei, awan surai, wanga wapimono uwa. Awa yung kanidia na tenen ariatangiraki iarokon neu nikokurei.

Nauri au kona nauri. E nauki, bena mo bina roa sun mo tanga o bima nongo taka pere bugin taka po, nte waya pos. A enain, nte pime to wanan surai, wo tanga o bima nongo. Mayeran ko yera ku kan kana ko am kiven do waya pos, taita para me, tara po na kon like it trading, ya on tenan bai suone mewa, akia, taporo wowa ni mewa, ke, isuwa tenua akia, tenua ni mewa, wanua tenua nongo, ibugin, anaka pime suone no amata pera, akidipas, Osku kurang dia kini nak kau mimpa. Sponsor nak ke? Sponsor lagi. Amin kan uang kami ron dan kampana. Ke ada major sponsor at Like It Trading. Tu waya bos. Pun tu orang apa? Ana main tak agak lebih besar memang tidak nolai yai. Mentera yai yo. Wow, karina ni tu waya bos. Patu wana. Tu bos ada segit tak apa? Ke si kau nak naran apa bos? Aku akan kabung nak ibu kini dia kau. Oh tak wow. Ayo tak karina nari pun kapai ke patu bos ni waya. Ayer tayta para nakapay ang kayaran ng boss o kunanora na pagmateroy ni kanuangam. Teman ng Nosteria na ron te katilimen ni mabubo te tara. Te kawamen, isibubo ni mabubo te tara. Away karutona, ari temuan na, ay tawa na tanga teman ng Nosteria. Ibugin ng kanmea tata, ori itakin ako ya ang nakomite te si spot, yon nang baikay, isuwa tenung wakea, aw wakea isuwa tawa na uwa. Ke isuwa tenung wakea, ono uwa ni mewa, luwa akea tawa na. Kamda pa? Oh, sinapin ang tigiroy, imanibus mayan, arahin na mamata, buwa tenga, wapi, maunawa.

0: لورين كويتي كريبس تراخر وانا مقاقطة وراي ما نوغان نلقى في ميسو واني نوامة تاثم ما كريبس اتنجل اي بورا ينورا با كريبس تبوبتو ان ري تك مالي اتنا ام ري تنيان ما تي بي كي نقايا وخان قنور نغان نلقى بسريا مي كمبانا اتنجل اكي اتي بي كي نقايا رسينا بوخون كوي تسخري كي با انا بقر روي دبو نتو غربو نتو وانا نوغس وو تنا او وبينا او نووا
1: كيكي ناي ناوة منيبو او خانيم كوي ترغين تي بي كي o ungura pe na kangane maneiko on ka koroi pugin nam miyang e tau de dehan ra kau to wana te kari kira ke poli ngai ki ge de dikira ke o na kangane de ke yoi ro kon ctp ke ye na po to kai wana miyang on kari kira
0: Ayari, ngano na na poti DBK, ane mga karoko na bana special loan, ayak na ako ro, ane daisi ni kena irom.
1: Na wakire special loan, ni mo amen wapi merwai wansu, ni karoko wa isuwa, nakas, wawatenga wapi maono wa. Temayin siya ako na, nako bon ni mewapu wa mainano, ane mewatenga mayita. Tekanda ni ngande special loan na yu, pangkoy ari eswai po itiran nam loan, wakuna na piang kain top-up, nako ni korakoran ng kabomi, me korakoran ng karikimane, ari nako na ni kaitara, ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
0: Yo ainga yaren demini sayon kana ereke munyen atira atauko kawarira bako nakakwa arun peisin anakakama kuri tbk ni ngereke me buoka mu on the loan anakana kwari nako yankai a enereke de buoka tetai ya tel te kaini bi ari yankai eneria inda kirion tenu otepon man in the loan
1: eneria inda kirion tenu otepon man in the loan inanon pen dpk are nanana penaria in sandin inanon nam bank accounts ken termo wake na hoim na kon nam mape mokoro are komena yai to kona sisiraki pa Eka kira te nako anakatango male DPK ay kana ko nande kay Rome the special loan na yo. Business ke commercial loan kita katango male bukin ta karikira ke. E nako yo ame ta nako aki ye ya karikira ke awa ki aspa ya mua ay ya karikira ke. The social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na natapo ni makuri nako te tau teha. Kampana awa ipon ta ni makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oi e keines na koimi e kama aspa makuri on na kita wa mika pomi e taraki me kora kora na mpaka pai te wo one week te home loan ibukin katian te mwenga kata merua o puntia pe yon tarawa o wo on nate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapu on the solar set man appliance o ina kona anna nga teise emeno man metroi man kora kora ntai te ururu support loan ibukin tan riben tan naka wa tan unu niki te karikira kende store ay kawari neki o ay treben ayo e kaine sina ko ye khaina bu makoro ni ko taki na Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tan ka kira ke kampana a ke kaine no te bu ko nuaro ko ke ko ko rai yan de ke takte ari na ga para ana te te ya wa ko yari kin na nin na ko na ka tongo mana tbk a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tongo mana ya yunus na ko mi ko ye ti ine ari pa ka amre ne ki mer nan te bu no wanu na ko ne bu mer wa te ka an dani ga te ka tongo mana ye yo pa tbk ye na kina am ta na Oi, itangiria pa ina kanikira ke. Ibuki ni kabaya me mutu. Kaina riki oi pon kaini kiri besa panen.
1: Ina wa ke yon to wanan sura wo wa tanga wo pe mono wa. O esana ki te mais. Pasite ngaun meni meni buki ya haina na pe. O wa ngaun ni buki ya hain south daraba. O wa ngaun ni buki ya hain pe so. Te mais ya ona na ko pon to wana tanga o ina ri ni para ina non wo wa teririki me pe hona en me wa te pesen sin ka tuari riki.
0: Ai buki ni tani ka po wana ti internet banking. Ni me tole ben kara pa ingami. O sa bu singami ka me ta ta roi ni na mi ka na ko mani. Nai kai korian naran de satangu mane the loan account number ya kakawa kina pa pa in the sum ka pa pa da kon na bank account number tbk wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin kata paninan rongorongona o ka mata yo kan ka barina na robi si pairi ki ken reita ki na kon namba ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa ono wa tenu akia oro wo wa towana towana ono wa nawante makuri ki khawara ara agents yo ana mi yaba makoro ibuki mi kan Christmas khawara ra branch i London ke ni katai ta repo nei kai isu an me wa tenu wa wanu wa towana tenu wa awan me wa ke ono wa tenu akia akia wo wa awa awa wo wa
0: kanda pon no rami pon pon nan tbk directors management or staff ni kategori ngami ina na kapu me isu wa ni no meta apera kiribes awan ya na kada bara tbk ina ko mi ipuki ki na ken na khama kurin de man Terapi meruah atau terlebih. Ada apa dengan kami? Terneuri meirona, terroy meirona, atau tetapi mahu meirona tuan. Kalau.
1: awan na pare itan nang amrong rong ipokente ngoram na pena nante kanwante tanmianta yes tan mga tabin watak na koyay te TPK anara tanga ye bun si tapi meto wana te dana rekte minister songra a serang watak na kon bon wo wa ke yon ka bainan po po tai mang kwe me kona pon te meto an wa ki hon pon de ta na kong ram me don to wale tare pon pitaki ni pon roi cha wo wa me den nan angani kori kita pe kora reitan wo wam hinan non roro na kem dikin nanante nikidan na utai mang kwe de songra wara temeton ten kamiau chong ngora ke ngaire kwam tani nga pokona pon temeton apen roro ni ra yon meuri fm 89.9

Now, ya pun nak kiri ke arun busin tewa, ari eka kaji ye me yan nane kai, bakantike ya, tini pun ko suwe yari peso. Ma yari kurigo, kapaya haram, iruia anakumite entok, ibugin tewaya, wa, nana kabi meru wawa ni noame tapera, en kiri besu wawa tanga wapi maono. Lika jana konti namba, ay suwa tenu wakea, au ay suwa ake tenu wawa, o isuwa tenu wakea, ono wane mewa, ruwaiwa ake ya towana. Satepia katepana, ema ituro na kona kampana, ay enan trading, ngay yang kaya amisponsa ibugin tewaya wa, Wari nanin wa ake anakapun tetai yei patawana teisua pataka wua teruwewa. Nakan mga ni, mayroon anan trading. Wabubuwa tekatiri men, o tinibubuwa ni mabuyi takawu men. O temuwa na makanwa nga na, eh, ni mabubuwa tetara. Kuligo, mina o yana po paim, takanwa nga emon ti metiroy. Kamraba, mayroon anarapata into, men the sea sport subcommittee. Tekiroy kaan kilibes, ibusumayan, ami inomata, wua tanga wabi maulawa.

0: Ang kampana ay yan ang trading. O si ko ng design kung kayo na kayo na ko. Naroon yung t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch screws, the non-locos, signboards, poster printing. Yay na para sige na nung beta. Ibigin tinani ka, depo-depo yung tinani pas, tinani truck. O si ko na nga na karawa, the king, ibigin takawubi matuwa na. Anong trading, yay na para comment. Si ko na ni karoy, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurigurilig. Ilaligin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. As ko na nga ni karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na nga karoy, tinani kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. Si ko na nga wiring service, o yay na pa, arakapin target construction. Ilalikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arkaibu ke ay kasko na pa ni pupukin na ko imi. Ang kami ya kikamkan ka na ko yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibu ke, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kanne, kawai na arkaibu ke, erokon de itira na yaki. Nuka, awai de itira niyang. Leitagin na ko ila yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanowa, towana, uwanowa, ke, email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

I'm your angel, Ariana Kiron Nirene, Celine Dion, R. Kelly, and the Sora, and the system in Nora Yon Moria from 89.9, and Manga Camaro on Candide, Menam Runa Carapana, Mayon Pairitaroi, Kaye, Ayotara, when we take on the Moria, they give us Sora and Manadu Roy. The women of the missing and one jar, the newest, and the Dimeton Wakinako, Daytano, the Taina, you, Nicaragua, the Tairi, yes, and Agapunga, Nicaragua, born right to the win under the Rita and Akoroya. Na ngan ko uwan man na ikan na rin ngan ngan iba yung anak ko roy kanawan nam pakanta ayo man tatapon niya kung rin ako ni Mary FM 89.9 na ko roy na ko tabi mas pangam may karang ni kakawag then the weekend na yan ang tamero ayaw ngayon kaya po nako te sura iya te inomata tira na kanawan nam kakata roy may nam inomata yan ang doko ayo kanta nga ba yan ang nangin ako roy kanawan nam ikan niya ya katikiro kanawan nam wakin kapan eh man ni Mary FM 89.9 yan atikiro ay kanawan te am kakata roy may musu ina nunte ana pungini no mata pa mekri ba sa satu wa moana yo isna abona ra ra rita kin kurana ta kurana yo de Johnny B ma kurana de no kuria

0: ng PCC detay ke yon mode FM 89.9 nay tabi mo wala min jawa wan den de pakan tayo naron na bun tanari de songra na bun de mo mo na kin dong kan kan wan nam katayrik men mo FM 89.9 katwa korpong korak ke sinamuan na mam rogoro ni metang ke asan katoro ke ban naron kare kare wan barakir bas de mo FM 89.9
1: Yau kinkai de cabera, ibukin de canera yo asteria, ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. Ibukin de rike yo wo atenga wo bimonoa, o wo atenga wo bimesua. En atuki, mo bime wai wan surai, wo atenga wo bimonoa. De bua, aiga akatoroa, ibukin kiripesin de canera ayo, aria barakat yei caro, menasia.
2: Wo ateka, aria in carawa, canaconera for contenerin and categoria yo, de one, korea carina kinkabearam online. Ngana ko pendeke awana kona ko ngwaki e akwaria ni makuria kanwan pona ibukin ta kamera ke te visa e kona ndeke po kama ya kia pona ni karawan na visa dinanon na ipopok te taute ya kan Australia ipopok e ka kakawa ki pokona kan ni karawa an visa pe kara pa e ka kainan wa ki atira e akwaria ina taya imain e ka karawa an visa
1: ngana ko kan na taya pokona kona ni ra po kon teri neri ni kamera ka e pokona ndeke romoromona na na website the Australian Government Department of Home Affairs.

Oh, even see the one at the regiment guide me say upon upon poor rate chawa or no again some one upon the on the take you man know from 89 point under the open take the sauras na mona am katairikin katua ko na pong korak ma'am no ro ngai kabo man na ro ni kare kare ro banar gir bas ro ro ne pam boyu ma tepe tepe ke te ani matangi andre ibun kana on the pang kana katairiki on me ro from 89 point nine mona kina ibugen te tairikin de tokana pong ngayo awan surai wo tanga wo bi mo no wo ta wo bi me su wan wiki na non teri ke yo e win nam no ni matang sa wa kina pangkan ba program mare na bus mai ane ne ku na ke tangi ra ke pa na ka tanga ki ane me o fm 89.9 ke ka lo kan tanga ba ange ne to ye me me ten nam te de pa kan te mo teri ke yo no ku na ma ke no ta gi ra pa se na ora ya ke na ayo am tai se na ta ora ai no bus mai ku na ma na ku na ngani ra senaga kaya sa katang na pay bukan mertia kana ge rorong na ne kutang dia sa rita ki ona nara Facebook page ge ko message na koira nara page are te na PBA Mauri FM 89.9 sa kaya na pay ko naman I mean am rorong ni matang na senang wa kina na tayo ngano non tawara chao man bangkai ni karo ko pon roi chao isua sa ro na pay kan na mga tukin na program mo ne ako na tang kaya ko naman ko tang dia pasara katang Yon beri FM 89.9. Nanti kalau kanon di temuan tadi kira yang temer, ayo mesti temani kau orang ramai.

0: Kona Māori rongorongo manapanga ni kiribasi rau ngai piko pengi. He wā ki ni mwani ngā pongi ntapo ngai taka po a te waia wā ke Teriyaki Tournament i tapo nte nipon Causeway mai i takoronga. I puki ni leitan te pukamaru na nā kāpui mai siua ni nō amata aparai kiribasi. He ri posina ki mento komete ni kai nō amata re tararua taka karoi tāri pa wapui mai sin te siem ni mane wanua te siem naine a wanua te siem i puki ia. Kain te kaiwoman ki te mane o te aina ke ngaia a ke aira te kapu ai. Te kanua i pokini karinan te kakaro i ka tenua i ka i poni te muana ni me... ...wei mai te koronga. I pokini reitan te pukamaru na nā kāpui mai siua ni nō amata aparai kiribasi. He ri posina ki mento komete ni kai nāmata re tararua ta kākaro i tāri, pa wapui mai sin te siem ni mane, wanua te siem naine a wanua te siem i buki ia. Kain te kaiwoman ki te mane o te aina ke ngaia a ke aira te kapu ai. Te kanua i pukini karinan ta kākaro i ka tenua i ka i poni te muana ni me puatara, tenu poni me pui te tāra i pukini te kaumen na ua puatara i pukini te katenemen. Yasa, nikamatoa te obisi pukinta wan kanwan te pong ke te mits mei peso pa nitai ei au eru kuroi nka i te au nino yon kiribas. He tau pae ngenge na makaina ai kai pon na makaina i pukinta o meyaki. I pukin kiribas are watana pon te roi au warerekin pakanta karau me nka i aitara rokon te au nino. Au ngane e apitaki kanwan pong yon kiribas na kondai e nangiraka maisin ta karau. Ai nangi maisina pa na makaina nangi puak au repore puente pae. Rakan ka pupuen tari, ena pun karakana pe ria tatan tari, ari ena kuna ni karokoroko i teian urupa ina kun matanui ntepe. Kai ena rakana pe ya pupusin tari, digin tayin tionia, on tayin puakan merawa. Ena rangina makina kina pe matuan tiang meyo, ari e wota puakan kanuan tepong, ikilipas. Engen ke yei ena urupa iri kirakin ka pupuen tari na kun nape merinda pera, narun metin tayian nani, ma ena pun karikana pe mainin ika ki, Harangin ka kakaya te marawa ya kapupwe, naron tesa wa te ingimea, wari enakona ni maa karikira ke te mani, men te akawa, nga ika ibuke nakawa me israniku, anaira maingin ii kakane na koni marawa ni kiribas. Yasante ya kina na ika misina Australia pa, yao kinka ii te kapayara ipukin te kameaka yu Australia ke the Pacific Engagement Stream Visa, men te wana nturai uwa tanga wapimeo na uwa, antokin wapi meruaiwa nturai. Yosin na narongrongo te aikomisin ayopa pon te pupua maisin visa ki asan katawa ki pukin kiribas inanon te rikai. Eta upaya kakawa ki akurakia ki ananon te wakin ka mea kai, ana ka mea tata ya roi yon paye ka kainan waki pukin kanakua ki na imain aya kapea ya raya. Adi aina pa nataya taan kapea ya raya pa nkana akapea ya raya o saki nanona pa aarekin apa nkai ena mga yei terinedini nkatik roi mina awa ki aarekin terinedini. Ana mankawa ki pana kanua te pome i bukin taka mea kaiyo. Rongrongon te pitipiki, esa ana minister sa amua i bukin ta mani ni katanua ta pa ena kirika ki ponte pa e de diesel au ta karasin men turai. De diesel ena kirika ki nda maisa wanupi me uwa de smarit te nuwa de sans na kon awa te tala. Au ta karasin ena paka nda maisa te pupua te smarit te wano de sans na kon ni mepui me uwa te tala au uwa de sans. Te petrol ena kipera ki tautana na kon te wana te smare isi wa te sens. E tau te norongare sa inai te minister nda mani pa kiri kaki ni puonta yani pa aika te diesel au te karasin. Ariki men ka meunaan te sas ai te premium ari akapaka ataan popa ipukini pa kani nanu nepiri. Me puon te petrol ea kirin yei te yani premiums nkai ari epoin sikunapa ni puona ni nanu nepiri. E tau kiriki pa te oira ai te crude oil au pa ya ki akarawaki mende pa. Akanda ni ngaki pa anakona ni pipitaki, inanun na makai na rakeikai. Yasa nakapuwi ya ria tata prince in tuwa nakon te kampana ni pa erang ni pupuran jawa nape te toto. Pa, iria ini mga muani korea na kaini peiri ipukini kanon pong, te mosari enakona nangin rota kei, te wana na karikira kea pupura paponukin, ari yasa nita pekiaraki, yon the case. Iri po sinna te France 24, pa ikunia takapuwi, pa yasa te kampana, Ayun na kita utawa roi min anaka pere karika anaka stama. Ari e karike ruopu itepe sente maisin ta kapon men anapa ke kapona koi todo injuries. Tete ya iya wanang wak ta animo sintara rua anaka inipere ta kampana ayo. Ari ene manga muan rinanoia awani koreia. Anari e makina na pete muanta i noron kausin kapuwi in John Nap. Hai enang tararua kanuan na nakaini peire ta kampana yon ana kawai. Ipukin to tukuan ka ngang nakun kanuan pong ngay kanaruko. Enga nani au e kandar ngay at tautekan paponukin pa ena kawas na kuwa nakapena ni pepeire ipukin karawan na nakarigira kaya pupura yon makurian te kes nda penen tiririkei. Asa benda pitepeke nanga ya meroro ni po win the UN yon ten warumenta kiti o tapanin na re Karawaki, Bangkok, ni tina makainai. The Committee on the Environment and Development pointed to one and reported the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Aki aro komente ono ay tepetepeke na kontaka po uya yopon, minister ipokini pipitakin kanuan pong may PC al India Tambuya, may Tormon Wayne Gemu, wa may Tuvalu may Natalia. Te po uya yu, haripon anakarwaywa ni po uya to komite, ay waki mento wanan turay. Ruron anape, Ya se demen te paira sin kaunta pe anawan ke pe warere ke me te kapene ndi ta tan ka dite yon Beijing the week ana ho ri posene ke paye ro ta kin na yang o e karawa de makure yo yan pukina ai ka apun ka ines na khoina menun te pen te wan ke pe me te ka dite ye te kapene ndi ta ta ani yon Beijing ai pun me te ye te paira sari ana ko wo na ra liu o ye te gaun me te nemen a ke kwaki Liu ono pi me ono wa na rikin me u epon me me ka yon Beijing au e apon san pura ore ono kwana pon te sa kuru rongorong ari aka ka pua kana rongorong au ni me ka nsi ngaya e ta una beta uteha ina nua nte ta pua e ko yang pa kanuan ana tairi liu aki a kunek o erang ni mai se ita tai e manevi a te akan e na musika me una me imuyin te kakaya e tapanin au sinako me yei pa te keis e erike yo pun karawan makurei ka anangan ka pun pa yei te puto namata au yana ki men pun nana ka anangan te menna namata nga nani au te menna re e kwa ki men te waki ni takapure yo yasa du sinako men te onaraki roro men panan kripas
1: Ladies and gentlemen, mixed emotions.

0: agia tawana kairara wawatanga wabwe meo noua minibus anasakorobogi tamau ngadabu 80 km KPC Assembly Office Anderson Causeway takataubo yon po ntabas enaki ke yan wabwe tanga datara yogi te tenda yo mantawana surai wabwe meo noua ani kandari ngagi ba enain kentuk busamayan tenda nikataubo Nakon terbui metawan ang surai wawa tengah wabi meonowa, ntakan mepong niteran nawan tepakan tay. Ibukin kan karikian diki rongorongona, kamukon ang tarapuni at jawabis in tenampa, isuwa na mewa akia, wawa tawana onowa onowa onowa. Ke isuwa tenua akia, tawana wanua, ruwaiwa isuwa onowa, nawan tamakuri. Kampas indapa. Mandan awabis te KPC meungatapu, Anderson Causeway. O takatanuata na ko yakar hao ameta ki arere ki roya tamane ni mauku. Ibukin na miro ngorong, tapakaman ibukin na makaina e surai wawatanga wabi meonowa e nakarawa kintako nabong tabuy matawan ang surai wawatanga wabi meonowa. Tayoka, Nora, ana official Facebook page e mungaisa, ibukin tapo na pakamane ibukia kain peso o TUC. Detay tiyawa tabuy na tayo ngabong na kong tiyawa tenuan tapakantay. Tayoka, Wasi yami ID card. Ibukin mi kain noon na ba kama ongura na mi kaunsira. Kambasin na ba? Ayaw mayroon da sa korboki hindi emwaisa. Ako kanira katanwa ng damuanday rin kayo kaya kaya tangira ki nakoya kaya wala kakiyan de damuanday. Yay na kanayay na katanwa tari ka mga rukoy mo yun ang mga tauroy na ba nuwari kayo bakin onguram de Detay rin na ba yun? Kaya mga nanda, iman na nakawagyan ako yari karatan. Wawoy ko, o de, nakono ko ay ka, kimatuto na mayroon tahan po ito ko ang ram yun, mayroon yung FM 89.9 na meron de, tamuan tayo rin kayo. Itang rin pa, na kanangani nga na patawan ka noon tabong, kaya panangani ko na patiri po siya, ibagin tayo rin kayo, nakaroon ko, de nga pong. Sinamuan na, na mono ayo, at yun, nakilipas, paano ba? Matuan tiyang kauring ng bawawa. Yeka to tawana me tuan tiang imere nantai. Ibukin tiyono ni kiri beso paana pa. Dikin tabo aki aruota ki nang ini karawa ika kakanoa me ni kura kura. Aka urunga ki tabo tatna me tapana pa ina tata tau roin tuto ko ika nganga ki anakunan rota ki ay. Tapa yari ki ati ima to anang buakan uakan me tiyono ni kiri beso wananginang me nang buaka ika ya ati ima to an rota angin tiyono. Tiyono ni kiri beso paana pa tiang. Ya bebete on me tuatau mai mai ki mai yo ai tuona na kon de bui me wo wo de not tari en roi au ne merebu makin me apu tari tari ndai ri ga yo te utana de wona ngin ngau de me bururun karau da nao no tabewa ni ngabong ana ri ringa si de me bururun karau nao no tabewa mera ge ya bayang tarau mai yan an dangaina de dai ri ga yo para ubre te utana de wona ngin ngau ni karau bebete nda bu tabewa taran ni ngabong ana wona ngin ngau te utana au ne me bururun karau nda bu tabewa Kuri aranuka abe meme. De dairi gayo de wananginang tautana ao ni karawa bebete. Tarani nga bunga na ridinga si ite mea bururun karawun tawa de bewa. No no si tabita ue beruwa ni kunau de dairi gayo ana wananginang ane mea bururun karaw na kun bebete. Tarani nga bunga ana wananginang ane karawa bebete. Ono toa tamena o arurayan de dairi gayo ana wananginang ane karawa bebete ntawa de bewa. Tarani nga bunga ana wananginang ane karawa bebete ao ni korakuran tapitai. Paano pa nitaidi kayo ena wananginang o nikarawa bebede taraan ni ngabong ena wananginang o nikarawa bebede nda yung ngabong. Kawain na makaina, apong imain da isipong inano. Katotawan diora madayabus. Ande diyabus nitaidi kayo kwata mini suwang kemo nitaidi kigin diriyate wawa de smare wawa awa de mita. Diorang kanda na kunti nukanapong kemo yin nukanapong. Duwaywa de minis mo yin tiyawa tawana ndirinano ay tawana de smare tawana wawa de mita. Tiya po sa iyo ng kanan, naman ni ngabong, wabuy mewa de minis mo inisua, diriyata, wawa de simare awa ni mewa de mita. Bukin ka na daan online na mayang marawaki, tapay yarik, naroon ayo, daan online na mayang marawaki. Ito yung ito, tapay ko nang inibina, imayin ko daan online na mayang o tungo nang inang mayay, erota angin daan. Inarikin na niya wananginangin tinang buwaka ay raro ay mayang imayin ko mayyakin diyanon na waki irota angin diyanon ayo. Diyanon na ina mayang tiyang ay abibite may mayangin ako mayang imayin ko at uwanan akong tibuin natin not. roi. Te reina te tairi kei iwe na wanang inang ane mea bururun karau ntapa te beua, ta rani ngapung te wanang inang te utana ane mea bururun karau ntapa te beua. Tapu aran ta rani te tairi kei iwe na wanang inang ane karau a bebeta na ono te beua, ta rani ngapung e na wanang inang ane karau a bebeta na kon ipon tau. Christmas ta rani te tairi kei iwe na wanang inang ane mea bururun karau na ono te beua, ni ngapung e na wanang inang ane bururun karau. Kanton te tairi kei iwe na rikira kei te wanang inang ane karau a bebeta, Ningapong to wana ginang on karawa pepe tena kon na pontau. Kawai na makaina apung imain de sibong ginano. Kadaw ta wan jora matiyabus. Christmas a kan den ngak pai noara tari. De bui me tenu at medis na kon jaw wo wan min tenu kana pong. Ndirina no ai akia de smare a wo wo wa de mita. De yabus in the morning apung ning apung yon Christmas wo wa de minis na kon jaw wan wa. De deriata akia de smare ruai wan ma wa de mita. Kadaw ta wan jora matiyabus kan den ikanton. Ya bus kanton ono wa temenis mu indro wang ke montairi kinte tente tente pung ayo ke ente montairi ke ayo de derieta to wana de simare awa wanu wa temita en ora tari yoni kanton de puata mu intenu wa da garangaina anderina no ake te simare ono wa ruwa wa temita ho de yabus re mu ina i kanton wa pui me isu wa temenis na konche wa de buina de morning apung ninga apung derieta a to wana de simare ne meua wo wa temita Awane, rita ndong ram ke ta wan kan wan dabong ni bukin naron wa iga jon ni kiribas no nak mea tara barb o i jon ni na miang maroki are ya kata roki man te obsin ta wan kan wan dabong mai peso i bukin te te mon tairi kayo ne karo kota morning apung ni ngapung jawana paro yo no wa
1: Yaokin kai ta kapera ibukin ta kanera yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin te ri ke yo wo atenga wo bi mono wa o wo atenga wo bi mai suwa ena toki no wo bi mer wa wan surai wo atenga wo bi mono wa te bua ai ga akata ro wa ibukin ki ripes ni ta kamera ayo aria barakat ye karo nena sia
2: wo wa te ka aria ni karo wa ka na kona ira fo kon te ni nena ni ka te kero ya yo te mon koria ni karina ke ni ka te aram online nga na ko ku pende ke awa na kona ko ngwa ki e aria ni ma koria ka noan po na e bukin ta ka mea ka ke te visa e kona ande ke po ka ma ya ki a po na ni karo na visa de na na na ipo po ki te tau te ka no Australia ipo po ki e ka ka ka wa ki pa kona ka ngan karo an visa pe kara pa e ka ka ina noa ki atira e koria ina ta ya imain e ka karo am visa
1: nga na ko kan na ta ya pa kona kona ni ra po kon te ri ne ri ni ka mea ka e a kona ande ki rong rong na na website the Australian Colonies Department of Home Affairs.

0: Ang kampanya, ayan ang trading. O siko ng design kung kayo na kayaan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-locals, signboards, poster printing. Yay na para sticker na nung beta. Ibigin tinahan ni car, depo-depo yung tinahan ni bus, tinahan ni truck. O siko na nga na karawa. The king, ibigin takawabi matuwa na. Ayan ang trading, yay na para comment. Siko na ni karoy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Ilalagin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, and trading, as ko na na ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work, as ko na ni Koroy, talan kausway, taka tas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. So ko na na ni wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilalikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arkaibo kay ay kasko na na pa ni pupuki na koy mi. Ang kami ay kikamkan ka na koy, yami kako na kupuki. Ay kayaran na rakaibo kay, apitinua, LC Lady Fatima, and me Lady Guadalupe, kaway, LC Lady ito ni Merawa. Ayong kanne, kaway na rakaibo kay, erong day tira may yaki, nunga, kaway day tira miyang. Laitagin na koy na yon, tinampan tarapon, isuwa ni na watuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, kay, email na kong gm@nnjk.com.
1: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

Nauri aku na nauri. Inauki, meron mo pinaroon soon mo watang ako bimo nung wataka pere bugin takapu ito kaya boss. O inain, iti pime to kanan suray. Wawatang ako bimo nung ngayarang ko yara kukan ka na kuwa am kevin do kaya boss. Tay tapara me, tarapon na kong like it's trading. Yon tinang ba isuwa ni mewa akia taporo wawa ni mewa ke isuwa tenunga akia tenunga ni mewa wanunga tenunga nunga ibukin anak ha pime isuwa ni nama tapara akidipas. O sigurin ti akin na nakoy mipa, sponsor na kay, pa sponsor na ki. Ami kanu nga mayroon ng kampana, kay ara major sponsor at Like It Trading. Tuwaya boss, punta wala na pa, ang main takakor gilipa sa meme tira no rayay. Mentita yayo, uuwa karinanin tuwaya boss. Patawana, the boss ari sakit tikape, kay sikuna naran na ba boss, aki akakabuang na aki bukinti akawa. O taka uuwa, ayo takarinan na ripon kapea ki pa the boss yung waya. Ayer tayo para nakapay ang kayaran ng boss o kunanora na pamatiroin kanuangam. Timanin na Australia na ron tekatinimen ni mabubo tatara. Teka woman, isibubo ni mabubo tatara. Away karuto na, ay timuan na, ay tawala ta nga timanin na Australia. Ibugin ng kanina tata, ori ita kinakoya anak ko mito si sport, yon nang baikay, isuwa tinung wakia, awakia isuwa tawana wawa, ke isuwa tinung wakia, ono wani mewa, luwewa akia tawana. Kamda pa? O sinapin ang tiginoy, imanipusimayan, arahin na mamata, buwate nga, wapi, maunawa.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata yuhan panan di pes ko kuna ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita kinakun na ng si Marketing BPA. O, abon buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kahangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Si Konando kon na rin tanay. O, ni Karawa ang tanay na kon na rin ko tangi riyan. O, si Konando ni Karawa ang script. Rina ng tirinyo. Kusiyaro. Arin ka na yung urati po ito lamita. O, yan po niyong tangi na doon na. Tangin ang promotion na rin na kanako. Kina nun pa namin kita. Kung kuna na bando kon namta po. Ni create ang promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi Roy. O, iman nila Roy. Na kon te po ito lamita.
1: Reita kina ko ira naranampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia ke suwa tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na ko ira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Kona mauri rongorong man pangan kiribasi rong ngai piko bengi. He waa kini mwani ngā pongi ntapo ngai takapo a te waia waa ke Teriyaki Tournament i tapo nteni pon Causeway mai i takoronga. I pukini neitan te pukamaru nana kāpui mai siwa ni noa mata apara kiribasi. He ri posna ki mento komete nika ino amata re tararua ta kākaro i tāri pa wapui mai sin te sim ni mane wanua te sim naine a wanua te sim i bukia kain te kai woman ki te mane o te aina ke ngaia a ke aira te kapu wei. Te kanua i pukini karinan ta kākaro i ka tenua i ka i pon te muana ni mea pua tāra te nupua ni mea pui te tāra i pukini ta kōmen na wapua tāra i pukini ta katenemen. Esa, nika matoa te obisi po kinta wan kanwan te pong ke te met mei peso pa nita tai ei au e aru kurai nka i te au nino yon kiribas. He tau pa ngayang ke na makaina ai kai pon na makaina i po kinta o meyaki. I po kinu kiribas are watana pon te roi au warereke ni pakanta karau me nka i aitara rokon te au nino. Au ngane e apitaki kanwan pong yon kiribas na konda e nangiraka maisi nita karau. Ai nangi maisi na pa na makaina nangi puak au reporu puente pa. Rakan ka pupuen tari, ena pun karakana pa ria tatan tari, ari ena kunaan ka rokoroko i teian urupai na kun matanuin tepe. Kai ena rakana pa ia pupusin tari, digin tain teonia, aon tain puakan meroa. Ena rangin na makinakina pa matuan teang meyo, ari e wata puakan kanuan tepong, ikilipas. Engen ke iei ena urupai rikirakin ka pupuen tari na kun napa marinda para, narun matin teian nani, ma ena pun karikiana pa maingin iika ke, harangin ka kakaya te marawa ya kapopwe, naron tesa o te ingimea, oare ena kona ni mga karikira ke te mane, men te akawa, nga ika ibuke nakawa me isinaniku, anaira maingin ii kakane na kon marawa ni kiribas. Yasante ya kina na ikumisina Australia pa, yao kinkai te kapayara ibukin te kameaka yo Australia ke the Pacific Engagement Stream Visa, men te wana nturai uwa tanga wapimea ono uwa, aantokin wapi meruaiwa nturai. Yosin na narongrongo te aikomisin ayopa pon te pupua maisin visa ke asan katawa ki pukin kiribas inanon te rikei. Eta upaya kakawa ke akoraka ke ananon te wakin kamea kai, ana kamea tata ya roi yon paye ka kainan waki pukin kanakwa ki na imain aya kapea ya raya. Adia ina pa nataya taan kapea ya raya pa nkana akapea ya raya o sakin anon pa aarekin apa. Nkai ena mga yei tirinedine nkatiki roi mina awaki aarekin tirinedine. Ana man kawaki pa na kanua te pome i bukin taka mea kaiyo. Rongrongon te pitipiki, esa ana minister sa amua i bukin ta mani na katanua ta pa ena kirikaki ponte pa e de diesel au ta karasin men turei. E diesel ena kirikaki nda maisa wan pui me uwa de smarit en uwa de sens na kon awa de tala. Au ta karasin ena pakan de maisa e te pupua de smarit uwa na de sens na kon ne me pui me uwa de tala au uwa de sens. Te petro ena kipera ki te utana na kon te wana te simare i siwa te sens. E tau te norongare sa inai te pistan te manipa keri kakini puonta yani pa aika te diesel o te karasin. Arike men kameunaan te sas ae te premium ari akapaka taani popa i bukini pa kani nanu neperi. Me puon te petro ea kirin yei te yani premiums nkai ari epon sikunapa ni puona ni nanu neperi. E tau kiri pa teoera ae te crude oil o pa ya ki akarawa ki mende pa. Kandani ngaki pa anakona ni pipitaki inanu na makai na rakeigai. Yasa nakapuwi ya ria tata prince intuwa nakon te kampana ni pa erang ni pupura njawa nape te toto pa iria ini mga muani korea na kaini peiri ipukini kanuwa ni pong te mosari enakona andangin rota kei te wana na karikira kea pupura pa ponukin ari yasa nta pekiaraki yon the case. Iri po sina te France 24 pa ikunia takapuwi pa yasa te kampana ayun na kita utawa roi min anakapere karika anakastama. Ari e karike ruopu itebe sende maisin da kapon men anapa ke kapona koi todo injuries. Tete ya iya wanang wakta animusin tararua anakayin peri takampana ayo. Ari ene manga muan rinanoia awan korea. Ane re ya makin anapa temuan tayi norongon teusin kapowi intao napa. Ay enang tararua kanuan anakayin peri takampana yon anakawai. Ipukin tutukuan ka nganga nakon kanuan pong ay kanaruko. Enga nane au e kandari ngai e tautekan paponukin pa ena kosina kwa na kapena ni pepeiri ipukin karawan na karigira kea pupura yon makurian te kes nda penen tiririkei. Asa penda pitepeke nanga ya meroro ni po winde UN yon tenuaru menta ki teotapani nari e karawaki Bangkok ni tena makainai. Comité on the Environment and Development, 0.1 and rapporteur de United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. A ke aro komente ono e te petepeke na kontaka po uia iu, pon minister i pokini pipitake ni kanuan pong mei pisi e lindia tambuia mei toromun Wayne Gemu wa mei tuvalu mei na talia te po uia iu, are pon na nakaruaiwa ni po uia to komete wa ke mente ua nan turai. Ruron anape, he se te mena te pairasi ni kauntape, anawaan kipe warerike mei te kapene ni tata ni katiti yon Beijing, nte wiki anako, Iri posina ki paia i roa takina na iango au e karawa te makurea iu iana pukina, ai ka apun ka ines na koina. Menun tapen te wana kipe mea te katiti e te kapena ni tata, ane yon Beijing, au e pun mete iei te pairas sari anaka ua nara liu, au iei te gaun mea tinimen a kei kwaki. Liu, ono pui mea ono ua nariri kini meu e pun mea mea ka yon Beijing, au e apun isa ni puraure, au na kuana pun tisa kuru rongorongo, ari a kakapua kena rongorongo. O ni mea kan si ngai ya. Ita una be tau teka ina nuan jata po e ko yang pa kanuan an tairi liu a ki a kunek o erang ni maisi ai tatai e manevi a teakan e na musika meauna. Mei mui in teka kai e tapanin au au sinako mei ei pa te keis a erike iu pun karawa ni makurei ka anangan ka puan pa iei te puta namata o iana ki men pun nana kananga te mena namata. Nga nane o te menare i kwa ki mente waki ni pekapuri a yo, yasa ndo sinako, mente o naraki. Roro, men panan kribas. Ladies and gentlemen,
1: o gane nogorongo de montairi ke de dairi ke uta kapen antai o ye era kota kara kata nota i mangas pagar ke no peu ke tara kata nota kategori ke te busin kategori o gane te gane ra kategori mo ayo Panara ni karaparapa na kon tamara rei karawa di madone meo no merurungi nasira ni risera ngay mga karakua na kawan didik in tapong ngayo awan surai huwa tanga wapuy meo noa. Samubusia, pa epia paina takarinerine on tangira inano no meo na. Takatikiroa yano kong mayroo ya sibuna ay ka toaya daesiri. Uwere pennae sote ke sote tākape au i ana mom and dad tā mō iata au ni karawa. Ma i on tere, te ora ereke. I maina nā katanga kunam risera au i tangiria ni kan kaua tau mai te panani ka meuri. Au ni kakatikiroi mani meuri a film 89.9 na koi mkuna te tikiroi nanun am kaua nirikin te tabunga iu. Am pēu te meuri te roi o te tabumua. Ana kakawa kini mana tangira. Te asua, ina iriana ko ina nupong ina mea om tae nako. Saka mea ura nungura, nikuna nabam tekele pong.

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karang nan nan? May machine nila no aguda po.
2: Never let you go.
3: But paying one bulk tanks, solar charges, kiam phone cases, pagwatayan. Ata roy kay na ron ibang wala phone.
1: Kaya kina ko na honora pa ina kong telepon na ron the power pen, the solar charger, the phone cases, the dimbat classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earpods, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roy,
0: sa pen ni kay school, nangan wala phone, agya kang mukhaan na nga iya.
1: Yaya lang mga iPhone pegi, inawalawale, bigay na daw, ipay ligi, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: breakfast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapungan na tiporoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna minta ni ti mentyo te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te poki ibukin ka na kim te pororoi. De tata riek kapungan na ti na pene tayanan te wawa awan karangayna.
0: Ori asta te wana wawa ke te poki ibukin ka rinam te pororoi. De tata riek kapungan na ti na pene tayanan te wawa awan ta karangayna.
2: Yay te yan siwa! Nako yan!
0: Ata aras baswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dali kim.
1: Da, ai bu na ke kona na ke na se de suwa da phone
2: ne. Ringa ba wo de phone. Ya di kona ni keria anda ngai bu kim koi tiki ne.
0: Ya kope.
2: Bu kim to nem na wo de phone tai na ko. Ya na se de na de kope. To recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai ba ke kanu nam telepon. Bu bu si yam kope. Ke kanwagi nam telepon na iru yamutu. Aro rom na ke pona.
1: Ya, oira wa tai kana kwa kinda ngoro.
2: Ni na bu ite tai bu kini kana kwa nam ngoro ngoro. Ka to tuwa na makaina.
1: Ya kan to wa wa. Ko bon wa wa.
2: Ya kan na nga uringa. Oresta. Awa awa awa the dog.
0: Wet job.
1: Ay, mga te web top up, ay mga tirang ang te web top up.
0: Te web top up, kung namdang job up, ay ako tangiriya. Kaya namdabo, ay ako mena yay. Yerang ini pa isi.
1: Ya, kung wow, ane ke?
0: Ibigin digi po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon job up, oriya nampan telepon, ki ana nampan telepon rom, dinia ambais, o nakon pe.
1: Ito mo, hindi wapi mea, wasya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinatuan rin tag. Sinanon na na sinas, waterfall.

Ya mga kamero ka na pang kuya ko sma ka inanante ta meron te nga pangayo kuya ko mga kauku kina pang kayon meori FM 89.9 ta meron te nga inan namta pa sa iyo manamta pa na kwa kauku kima yeyon naratay mong kaya itiraro yun uwa itiraro isu wan tiyanon rawaki itira na pewan mo na kuya mkayanin tiyanon rayna Ayo kanwan dana kausus meuri FM 89.9 men dana studio yon pairi kita rawai kai. Kanwan angkanne re na waki bikin ngainan nampong ngayu ati tetapes ni meau wa pangin dana makaina asu rai wo wa tanga au wa pemano wa. Sena waki na kume ara kausus na kuim ke naron nak pentatane yeyei anene ki esan kata uroi pukim kuna ke ita ku panarang kainis meampong ngayu. Oh, tapi aku rakyat, ya, nanang kakon nungurang, nangan aku temerurung, kau tamatamin na nanteng apa ngayo. Ngayari, menam tapan yung kausma kami yay, nawakin ako me arakausu sa iyo, nimuana kimen anini ipukin ka kauta ni metam, ang anakim temerurung, ina nante, wakin mga kahitaran spangam na nante, ngayinan nam tapas sa iyo. Kwa uang kaipan yon, kawain na napin, waki kanwante, tarameuri ka kukokuro, Inanante te nga po ngayo yapan data te tapanan ka meuri na kwaim kakatikiroy inanan kayan am tapesera gini kakawa kayo. Tapesin am suray ayo ke ang kayipan yawakan na pepungin na pem rungan anapong apem merang gini kakawa ki te nga te takatikiroy na kwaim men na na studio panahan meuri FM may pa kita raway kay. Ayo rom ni yirita te upin naroan ko inanan te nga po ngayo ni karokuwa te tanimiyantay. Tepang ayo, kau nak mahu di, kau yang kau ngomra.

Nde nga po ngayo. Ngayre, sana, ang ari kita pyo kura, anin na ipukin wawam, sana ngan de iti sharean, may akunan na napeto kura na iyo.

0: Yaukin kai ka bayara ibugin da kanaya yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibugin diri ke yo wo tenga wo bi mono wa o wo tenga wo bi mesu wa ina toki mo bi ner wa wan surai wo tenga wo bi mono wa te buwa ai ga akata ro wa ki bugin ki represent ta kanaya ka ayo aria barakat yai karo menasia
1: wo wa teika aria in karawa ga na konaira po kon teri ne dinan ga te kero ai yo te mon koria ni karina ke ni ka te aram online ga na ko ku pende ke awa na kona ko angwa ki e kwaria ni makuria kanwan po me ibukin ta ka mea ke te visa e kona ande ke po ga ma ya ki apona ni karawa na visa de na na ni po po ke te tau te ka na Australia i po po ki e ka ka kawa ki ko kona ka ngan karawa an visa pe ka ra pa e ka ka inan wa o tira e kwaria ina ta ya imain e ka karawa
0: Nkana ko khanna tai apa kona kona nira ko kon teri neri ni kame ha ai apa na ande ki rong rong na na website the Australian Government Department of Home Affairs

Nauri au kuna nauri. Inauki, meno mo bimero al sun mo tanga ubi mo nong wata ka pere bugin te kapo te waya bos. Au inain, te pime to wan surai. Mo tanga ubi mo nong. Mayaran ko yer ko kan kana ko am kevin te waya bos. Taita para me. Tarpo na kon like it trading. Ya on teram bai suwa ne mewa akia. Taporo wowa ne mewa. Ke, isuwa tenu akia. Tenu ne mewa, wanu tenu ono. Ibugin, anaka pime suwa ni no amata tara akidipas. Osko ko rin te akin na na koy mipa. Sponsor na kay. Pa sponsor na kay. Ami kanwa nga mayroon ng kampana. Kay ara major sponsor at Like It Trading. Tuwaya boss. Punta wala na ba? Ana may takakor gilipa sa mamat na nora yay. Mente tayo yo. Uwa kalina nin tuwaya boss. Patawana. Te boss ari sagi teka ba. Kay siko na naran na ba boss. Agi akakabuang na kibukin tiya kawa. O taka uwa. Ayo takalina na rin po ni kapea kipa te boss nung waya. Ayer taita para nakapay ang kayaran ng boss ako na nora na pamatiroy ni kanuangam teman na nosteria na ron te katinimen ni may bubo tatara te kawamen isi bubo ni may tatara away karuto na ari temuan na ay tawa na tanga teman na nosteria ibukin ng kanime na tata ori ita kinakoya anakomite de si spot yon nang baikay isi watenung wakia au wakia isi watawana uwa ke isi watenung wakia ono uwa ni mewa luwewa akia tawana kamdapa. Oh, sinapen ng tigiroy, imani po si Mayan, arahin na umata, buwa tenga, wapi, maunawa.

Hindi, takay nga pong may mga katawrawan te manangam ni kayam tara mayuri mayam susay ka kokro inanan te ngayon nam tapa sa iyo mayuri FM yana te ime ton pon toron ko may kanwan na nakausus na ko im kaya ngayon te ime to irari kiw na pon wakin ako meritan na kausus na ko im anini ake anak kunaan ka ini semayam pong ayo ay pon tapa korari ka kaya anak kunaan ka kandang uraya kanwan te nga pong ayo Kaya na ko korona yung manipiwam taka, may yon tapas, kito may yon na mtra, kuna ngus maa kaya naman tayo nga po ngayon, kuna mayuri, titikiroy na nun, kanuan, ngayon na nam tapas sa iyo. Sina, tayo may ton pun maa kina kumari arawo aki, ando na kime ya, katanwa tarapota kini maguri. Aki, at tayo may ton, papoto ka na pa umura, minanante, ngayon na nam tapas sa iyo.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan pa na ni Gilipes kukunan ni Buokay.
0: Ake ang nga na ikoy ko ito. Sinaita ko na ng si Marketing PPA. O, ako na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko matikaw. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tanay. Ani karoa am tamay na kon na rekotang dia. O si kunada ni karoa am script. Dinan ang terenyo. Tiyaro. Aring kana yung ura at po dal nanta. O ya kun nim takina do nanuna. Tangin ang promotion na rin akala ko ginan nun panan dia. Kun kunada ben do kun nam tabo. Ni create a promotion na kon na ba are ko bon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. O ya man dira roy na kon te po dal nanta.
1: Reita kina koira naranampa e ono watenwa ke tenwa ke to wanani me wakia. Kesua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ky ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Maori FM 89.9.

0: kukuwa ni ya mwaka wa imi bikin promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization, community events, o wepo na public awareness ke kuya mwa mantayin kina kimiro ya customers ke po na mtakiti ori ki kaya khan punginta kainometa ay.
1: Yamam, yamam. Karuang kayo ani kram rongorong. Ilo nte po sa nama ta. Ilo nte radio. Aray ngay ko na ani kita ta ka ani ka subo ta kaya. Ano ang nam services na po? Ito tay tuwa na magtay tuwa na. Na ko nte po sa nama ta.
0: O na ko imiya na po ta kini makuri sa tao tayaga. Business NGOs po ta kini naro. Ray ray kawa kurubu. O ay po ni ngay rani kapene. Watay ay kana ko kini nam katanwa ta yon te radio. Puntuwa na may po ako nam plan ni buki nam kakatanwa ta kaya am promotion. Ki am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam targetini na mi products ki ami services. Ki ibukin na mi katanwa tayo karangin punga na o meni kakawag ibukin ayata tayo itipotan no ameta.
1: Wa bang bang! FM 89.9 wasin na muna kwa wa eh kung nandangali ko tika penan da meron hindi na nung dagan service ay ka professional o sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na alipobo kitawa yon te bobo kitawa o rin metroy ibukimi nga ni ibo tekin maguri community sa punte po tan nanda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamya ngayra ntepong ay ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak eh ono wa tenu akia tawana ni mea wa akia keisu wa tenu akia tawana wanua ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: kepo ni kawarira o pondrogo nana Frontex ipainiki kepo na busima ayakiai natemuangari ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Nanayin, narumayo ko siya ng daddy sumablen. Yakanin na nga kay-kay ko ni Garuwa. Ayota plan ari yon ariki. Ayari kariki ay wali niki. Manika po ko lang na super plan si ninabuy tatara o kukuliko. Ninabuy tiki ka pipe tata o tibuy na tanga diminisyon di tete ki di samwes.
1: Ki kariki ito wana point so no wa tiki ka pipe tam tata. O ni mefupo diminisyon di tete ki di SMS. Nsi te nuwa te tara po na inanan wapi mewa siyawa.
0: Ayari oria star tawana the book. O ni nita bin wali ki super plan na kayana ko. O yey te jenswa aki ko na kaira kinako yey ipukin te bor. Royer ang kakawa kayo at the new Super Plan.

0: Alright, alright.
1: Deep.
0: Yeah.

0: نورين كويتي كريبس تراخر وندم كاتو روي ماندونان نخافي ميسوري نومتا كما كريبس اتنجل اوي بوري رورا بكريبس تبوبتو اندي تكمان اتن امري تنين ماتي بي كي غير وخان كنورنان نلسري ني كمبانا اتنجلكي اتي بي كي غير سينابوكو كويتي سكريكي با انا بقى روي تبونا تغربونا تغربونا نغس ووتنا او وبينا او نوى
1: كيكي ماي ماوى منيكو او غانم كويتين تي بي كي او امراب ane maneiko on kakoroi pugin nam miyamu etau tu dehan raka kau tu wana te kariki dake poni ngaya ki ngin teri ki dake oi na ngangan dike ayo iro om kon CGPJ ya na pouto kai wan nam miyamu ni kariki dake let the rhythm do the rest when the lights go
0: down low we go higher than before ay ngay yari ganun na na po ti DBK ay na nangakaro kwa na ba na special loan ay kanokoro ay na daisi ni kanay loan
1: na maki na special loan ni mo amin wapay merwewan so ni karo kwa isuwa nakas wawate nga wapay mono wa te may isi ako na nako po ni mewapuwa may nano ay na mewate nga may yata te kanda ni nga the special loan na yu pangkoy ari swipe po itiran ng loan kukunana pa ang kain top up na kon kurakuran ng kapomi na kurakuran ng karikimani ari na kunan ni kahitara ang kapakapaka nte wawan wiki kinte na makaina
0: kakawa ke yo ay nga yaran de minisa yo ngale ere ke munye mo atira atau ko kawarira ba kona kawa arun peisin ana kakama ko tpk ni ngere ke mpo ko mu yonda mlon ana kana ko rinna ko yankai a ene ke de bo ko te tayya te te kai ni pe ai yankai ene ri ai na kiryon te nu te pong bane na mlon
1: ene ri na kiryon te nu te pong bane na mlon ina nun pen dpk are na na pe na ri in sandin ina nun nam bank accounts ken termo wa kina hoim na kon nam mape mokoro are ko mena ye to ko na sisiragi pa Eka kira tein nako anakatang umane DPK Eka anako nande kay Rom The special loan na yu Business ke commercial loan Kita katang umane ibukin ta karikirake E nako yu ameta nako Aki yeye ya karikirake Awa ki aspayamua ay ya karikirake The social development loan Ke personal loan ibukia taani makuri Nanatapo ni makuri nako titaw teha Kampana awa ipun taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yu Oi, ekeinas na ko imiya ke kama aspa makuri on na kitawa mi kapomi. Etaraki, me korakoran nam pakapai, nte wawan wiki. Te om loan, ibukin katian te mwenga, katamerua o puntepe yon tarawa o wawannate.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin kapu on te solar set, man appliance, o inakona ananga te isa emeno, mani matiroi, mani korakoran tai. Te ururu support loan. Ibukin taan ribben, taan naka wa taan unoniki. Te karikirek in the store, ay kawarineke o ay treben, ay Yo, the Chinese na ko yung kain na bumakoro ni ko taki na Christmas. The bridge finance. Yo, the Chinese na ko yung tani kaya kina kaya kampana. At yung kayo na tibuo ko nuwaro ko at yung korakorayan na kitakiti. Ali na nga kapara anata, nito tayya awa ako. Yari kin rinanin na ko na katakuman na TBK. O yung kukure ni katono ta, pa yay na pa na katakuman ni Ayunus. Nakoy mo kuya tiyay ni, ari pa kamrili ki marilan tibuy mawanua na kondi na bumarwewa. Teka andan nga nga katakuman ni Ayupa, TBK yun na kinahamtahari na Itangiri apa yang nak kaki kaki? Ibu kiri kapai yang memutu. Kain dari kim oipun kain kiri besar panen.
1: Enawa kayon tuan ansurai buat tengah wapi mano wa. Oh esana kita mais pasti tengah un meni meni bukia kain am nape. Awang awun bukia kain South Tarawa. Awang awun bukia kain peso. Temais aku na anak pun tuan tengah oh enari ini para ina non wawa teririki mepekona en mewa te percent ini katua teririki.
0: Oh ibu kimi tane kapungona internet banking. Ini metode berkerapa ingkami. Oh sabusin ingkami. Kami ata roy mina mika no kumane. Naron na ikay. Korean na lang sa tangumani o the loan account number. Nakakawa kinapin po yung inesam kapakapaka na kung na bank account number TBK wawa wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164.
1: Ibukin katapaninan rongorongo na o kamata yao ka ni kabarila na robi si Pairi kikendrita kinakon nampa ay ka isuwa ni mewakia wawa tuwana tapuro no wa ni mewa. Isuwa ni mewakia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewakia wawa tuwana ni mewa ni mewa onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa namante makuri kia kawara ara agents yohana miyapa makoro ibukimi kaini Christmas kawara ara branch in London kaini katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pandongorami ponpanaan TPK taragdes management or staff nikatikiroa ingami nana kapi meisuwa ni inoameta apara kilibes awagia nakarabaraba TPK ina koimi Pukirikinakin na nakakamakurin the man at tirepuy meruwe o tiririki. Arabeo man kami, te meuri meirouna, te roi meirouna, o ati tapumua meirouna tuana. Kalla.

0: Ang kampana, ayan ang trading. O si ko ng design, kung nakainakayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para stick ay naroon na ibukin tinani ka, depo-depo ay tinani pass, tinani truck, o si ko na nga na karawa, the king, ibukin takawabi matuwa na. Ayan ang trading, yay na para comment. Si ko na nga karawi, tinani dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kurkuririki. Ilarikin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan ang trading. As ko na nga para karawi, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na nga karawi, tinan ka usway, taka tas, the brick mount, the tank stand, taka in kopen, awa itaka in katoka. So ko na nga para wiring service, o yay na para arakapin target the construction. Ilarikin nila services sa ikan ni, o yay na para arkaibu ke ay kona na pani popo na ko mi ngami ya ke kam kan kan ko ya mi ka ko na ko puki
1: ai kai ara na kai buke ate no wa lc lady fatima mme lady kwatarupe hawai lc lady ito ni merawa ai on kan ne kawai na kai buke ero de itira na yak no ga hawai te itira mi han de ta kina ko ira yon te nampan tarapon e isu wa ni me wa towan wo wo no wa towan wo wo no ke email na kon gm@nnjk.com
0: kamda ba meiron ang kambana I am trading.

the G-Song, o andere anaki i rong hevi ton quest me akonana. O e agar oira roi naratai on meori e fa mai tina mbait nain te inga wanga yu, te pi me wawa te mene singkai na kon te pi me tawana, sa te pen wawa ta kengkai na kon popon te tawana uke, i tako pa e te ina pa te teriringa, nangana pa te kabuakwene non te inga wanga yu me ngen nane, sina pon mwake na kume reitan narakata pesa yu na koim. Ane nei pukenu uwam a ke pune kuna tapes ke kuna nga ngurai na ngante tapes ayo ay pun tape korarika ke ena kona nangani ko teto kukurei ina nan kaitaran si pangam na nante ngainan nam tapes ayo de kina nan nam ngainan nam tapes surai ayo ke ita ko pa kwa pune mena na pa ina nante temuti na nante te surai ke korain korakora na pa te takakamakuri na irom ipukin na pepo samayan ana ana ina meta ape me kripas ina nante tape wari kite tepong mangkai ngayare te meta ira rike una wakina ko meritan na uka kukura ina koim kaya te meta anpon na kia marakatan wata kanaro na pa yeye ekos na kunana pende isi ko mangaya ina nan amtay na kongura sina kameoran takura na Power of love for my yuri and akireya. And akireya kind de kaumeaki asana kameorangan in the koranayo.

0: Ben de Campana en What a Home. Pataye angkai, yai taye nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yai ngkai yan nipakan po. Vodafone, amon te meteroy na ronde Samsung, at AO6, nipo na tebubu api meriwew. Ayay rin nabe me anakis, ayake po na.
1: Yang kami po na nga kive nabe ng Samsung.
0: Payayarakan na kive nako, akawari ginanom na yu. AO7, awabubu at tebi meriwew po na ngkai. Apun pona roy, wabubu ni bebi meriwewa. Kowara nan, temoto yi 14 at tebubu at tebi meriwewa. ZTE 835, tebubu ni bebi meriwewa pona ngkai. Kowara nepe nan, tenubi avi 70 at wabubu at tara pona ngkai. Apun roy, ponu wabubu ni bebi meriwewa. Tenubi at tebi 80 max, wabubu at bebi meriwewa pona ngkai. Apun roy may maina. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nganga mbota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua wapui meruwewa te tara pona. Angkai, ya popu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet sa ikata uroi na nolipeira eka te Samsung Tab A9. O ya ponu popu kitawa na kon tini pupua ni meapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona e si pupua wapui meruwewa. O ni popu kitawa ni popu. Kita wana kon ono pupua ni mea pui titara. Kapo ang kai wawa de Samsung A07 o enareki irom teni mea pui ni pesent te paka ni po yo anam ka wawa antarepon at de A07. Irareki nane a my phone at de 17 na kaki nanako o tapio wari ki tarepon ay ka atauroi nanon peira. Po pa ingay payekio kyo kitayin.

0: kokoa ny ayamo avaoy ny bokin promote na kena business ke amtapony makuri ke amorganization community events open and public awareness ke hoyamo mantain kina kimiro yam customers ke ponam taket ori ke gaya khan pomin ta kaino meta ei
1: yamam yamam karuan kai onigram romoro yon de boza nomita lilon tererio ari nga jana kuna ani ka tada ka ani ka subota ke anu andam service snap ita tai to wana mata tai to wana na kon de boza nomita
0: o no koi mia na pota ki ne makuri ta utega business ngos pota ki naro rei rei kawa kurubu o ai poni ngaira ni ka pene o tai ai khana ko ki nam ka tanwa ta yon tererio pon to wana me po kon nam plan ni bukin nam ka katanwa ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing e bukin kawai eri ki ami customers aki kham ta ke tini na mi products ke a mi services ke ibukin na mi katano ta ikara ngini ponga na o meni ka khawa ibukin ayata ta itipo ta no aneta
1: wa bang bang FM 89.9 wasi nda muni kwa wa kuna ndangani kwa tika pene nda nerwa ilina nda gen service ika professional o sexy ngaya na ana urei tina be aika akuna ane bobo kitawa nyonte bobo kitawa o amen mentoroi ibukimi ingani ibo tekini maguri community sa apunte bota nanda ayo nini ya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata miangaira ntepung ei ibukin diki rong rong nebanin orita kina koiran tenampa ono wa tenua kia tenua kia to wana nime wa kia keisu wa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: kepo ni kawarida o pondrogo nana Frontex ipainiki keko na kusima ya kiai mate muangari